0: tawag sa imong program. First time, masado na ako nakachuin niya ng isang sabot. Ako kabalo kay kanila yung lihukan na akong kamot. Nag-tuner-tuner ko sa akong radyo ba? Dini mag-unabot. Dini mag-gidala ang akong kamot. O, i-guide man ang akong kamot. Ano istasyon na? O, sa kainahanin niya. Naglisod pag gagawa sa imong number. Kay imong paspas kayong pagkakatag. Kaya hindi mo ibalik-balik.
1: Okay na, salamat sa pagtawag, Kabalo. Okay, Kabalo ko nga diya sa 94.3 Kusog Kaitaliha, no? Okay, Light FM Kibawi. Salamat na sa mga naminaw diha.
0: Ayo ko so gayo pero mga ko. Wala ko kabalo ko unsay unsay unsay frequency ani, wala ko kabalo kabalo pero mako ani, wala ko kabalo unsay frequency, wala ko kabalo unsay mga program, wala ko kabalo unsay mga DJ. Basta na shock lang ko pag ani mo ganina unya. Ang katugani kanina ni yung kanga musikang Pinoy. Mutawag na unta ko niya, wako lagi na ko na kuha mong namin. Paspas
1: ang matag. Okay, so salamat sa magtawag, ha?
0: May nalang po ko, no, kay Bride ko, no, kung gawin. Gawin, rapon. Nakuha na kita ko katugayan. Kanang request na lang, ay.
1: O, si request din mo.
0: I-greet din ako ang akong friend niya kagaliha sa Kibawi, taga Magsaysay, taga Magsaysay, Kisurang, Kibawi. Yun, kang Linda Montesilio or kang Linda Acebo Montesilio sa mga Acebo family o sa mga Montesilio family. Ayun. Then, requested song na ko, DJ, is kaning Pangakong Napako.
1: Okay, Pangakong Napako. Sige, ato, i-play lang, no? Salamat sa pagtawag.
0: Okay, sa mga bagong requested song, love song, basta bago, okay lang mo?
1: Okay, mga old song kita dapat, madam.
0: Okay na to, Pangakong Napako.
1: Okay.
0: Kung pwede pa, napayo saan eh, kaning, gawa sa Pangakong Napako, kaning, ang bagong nasa playlist ka, Bakit ba ako bakit ka kumaliwa by Sander
1: okay. Okay, salamat sa magtawag. Okay, so salamat sa tong caller mga kaibigan, no, gika, no, diha sa 94.3 Light FM Kibawi. Kundi yan, okay, so pag, ano na rin yung mga pang, no, so wala siya kumalo sa frequency, pero pag isang puyok na rin niya, no, naminaw na isa. Salamat na isa kay madam, no? Okay, thank you once again, no, diha sa itong mga naminaw ko rin diha sa 94.3 Kibawi, Bukidon. Salamat sa inyong tenen. Okay, so sa mga naminaw, mabalik lang kung mga pang itong oras, alas 8:05 na. Okay, dali lang gihapon to sa to mga okay sa mga naminaw karon, no, diri sa 94.3 Light FM Kibaw, and of course to diri sa 96.1 Infinite Radio, no, diri pa lang sa to mga naminaw, no, diri sa 90.9 Light FM. Okay, so sa mga naminaw, dali sa mga pangga, no, sa mga nadekaroy. Okay, so para sa inyo to mga pangga.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Okay, so we are back mga kaibigan sa oras mga pangga. Alas 8:20 na. Kining oras mga kaibigan, hatod ka na to no, diya sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, nimutang no diya sa Purok Ono, Barangay Tuganay. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. Kining oras po mga pangga, hatod ka na to sa Aquabi Blue Water Refilling Station. Okay, naimutang no diya sa crossing Anahaw no, Purok 4, okay, National Highway. Okay, mayong paglunog-lunog din ni Ma'am Agnes Castro. And also, kining oras po mga kaibigan. Okay, hatod ka na to, no, diyan no, kang Sir Tata Laurito. Okay, no, diyan sa Barangay Tuganay, no, sa mga Laurito family, salamat po. And also sa mga Igot family, Selgas family, og sa mga Ginansyal family, no, salamat to, diyan sa Purok 7 Tuganay, no, diyan sa mga Kulyano compound, no, thank you sa inyong tanan. And sa mga Volcan family diyan sa Purok 5, do, diyan ka Ma'am Nilia, salamat di ay. Okay, naminaw daw siya karon, okay, last, okay, katong duty na ako sa barangay, ana pa siya nga, great ko, take love you, naminaw, good eyes siya. Okay, salamat tayo sa mga Volcan family compound, no, thank you sa inyong tanan. Okay, diyan sa Barangay Tuganay. And also, kining programa nung hatod ka na ito po no, diyan sa Meadowbrook Farm Plant. Okay, sila nung nagabaligyag mga barato nga mga seedlings. Okay, so sa tanang mga mupalit og mga seedlings na barato, no? So, i-contact lang ninyo si Ma'am Lucille Limosnero. Og aside, ana po mga pagano, sila po nagabaligyag mga pure nga tablia. So, available ka na no, diri sa itong himpilan sa mga gusto mo palit og pure nga tablia. So, adto lang mo no, diri sa ito ang himpilan no, diri sa studio mga pangga. So, available lang ito ang pure nga tablia. Okay, diri sa itong text line. Okay, sa mga kaigan natin, no, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na mo yung mga request. Again, ang itong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, texter 429. Okay, good day po, Digitech Lot. Shout out ko sa mga apo na ko. Sila ni Carl Adam o si Kata Kate Kent. O sa pamilyang Ponce, request lang song B. Through the years, Nanay Gina Galagala Purok Teresa. Okay, salamat tayo sa mga Ponzi family, no? Naminaw sila karon. Okay, texter 140, tagay ko friend B, kininga number. Okay, 0935-05-96140. Again, 0935-05-96140. Okay, hanap po siya ng ka-textmate na. Okay, salamat tayo sa mga inaday karon. And also sa to mga namin na po karon mga kaibigan no, sa mga nagsikay-sikay na para pamahaw. Then ang uban po nato karon na sa mga resort. Okay, with silang mga okay, silang mga pamilya kasi syempre normal yun ano kay panagsaraman magbanding no silang pamilya silang pamilya no, no basta Sunday. Okay, anadyo na yung mga ingana, di ba? Okay, so sa mga nabinaw karon, okay, sa mga nada karon no, sa mga nagpahipi sa Dublin. Pero oy tanan daw nga nada karon nga wa paghihapon do naka-move on no, pagpag-move on na mo. Okay, dirita sa to ang public service no, ato na ni ipamanawagan sa tanan. Kung kisay nakailak ang Adel Villar Alcoberno, 63 anyos no, lalaki ni siya mga pangga. Okay karon no, nasa sa kusodiya sa Kusudyan Home, no, for aged lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. Okay ka mo, gipangita sa inyong banay, no, bisita lang ninyo sa ano na sa Kusudyan Home for aged lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. Textan nyo itong number 0968-207-8592. Okay, again 0968-207 okay, 8592. Okay, narigot itong dawatan sa Pikas Linya. Yes, hello, mayong okay, may morning. Hello? Hello? Okay, wait lang ha, wait lang ha. Okay, so nawala sa ere, ha? Okay, murag walay signal. Wait lang, Jod, ha?
Oy, mayong pagnanog-nanog dahil sa itong mga naminaw karoon di ang mga pangaroon sa Kibawi Light FM 94.3. Okay, thank you so much sa inyong tanan na sa inyong pagnanog-nanog diha. Okay, hopefully, tara na itong mga diehard at mga tigpaminaw no, sa taga 94.3. Okay, nakapagsikasikay na mo para ano para pamahaw, no? Okay, ang uban po na ito karoon. Okay, nadya karoon mga panggano nagbisibisihan sa ilang mga buluhaton ang uban ng labang. Okay, ana dyan na basta Sunday, no? Na yung mga buluhaton, na yung mga okay, ipang tiwas nga mga trabaho, no? Okay, so okay, dito mga kaibigan, no? Sa mga naminaw karoon. Okay, labi na yun sa itong mga kaisuran karoon, mga panggano nagbisibisihan. Okay, oil may color tayo. Ito, wait lang ha. Okay, yes, hello caller. Mga yung morning kisa ni Palihuang. Okay, palay lang gamay si monitor, ma'am. Nag-feedback ta, palay lang si monitor. Hello. Okay, ma'am. Pasinsya na, no, basta gani nga, ano, eh. Okay, so, ano, makabungol, ha? Palay lang si monitor, no, sa ako ginampat yun, no, i-cancel yun ako na basta dili clear ang inyong ang inyong signal diha. Kaya sakit kaysa dunggan, eh. Okay, so palay lang siyang signal, mga kaibigan. Okay, so sa tanan, no, sa mga naminaw karon mga pangga. Okay, katumbaga nakaparit sa EXL, no, sa paibaro lang sa tanan. Okay, ang atong EXL Life and Herbs, mga kaibigan. Okay, natin mga pa-premium, no, katong mga wapan na kabalo. Okay, so mga tanan mo unsaon pag-join Digitech lang. Okay, so kailangan lang mga pagka mo palit mo sa tuwang EXL products to worth of 200, no? Okay, maka-join na mo ni ini, no? Okay, every 200 worth of purchase, no, earn okay na mo isa ka raffle entry. Huh? Then kung 400 nga pagpalit ninyo, okay, na mo'y do ka entry mga pangga, no? Okay, natay tulo ka entry ani kung sa 600. Okay, so ikaduha, kailangan mo fill out your entry. Then ikatulo, kailangan i-drop na ninyo mga entry mga pangga, ha? Then kung ma-drop na ninyo na, okay, kailangan i-prepare ninyo ang inyong mga kompletong mga ano ninyo, ang inyong dapat ang pagsulat ninyo na kompletong pangayan, address ug contact number kay unsaon na lang kung madaog mo, no, unsaon pag-contact, no. Unang bawat palit ninyo sa to ang EXL mga kaibigan, so nagi mo'y mga pa-premium, no, nga paabuton na kay unsa pa inyo ang gihulat. Okay, so gamit na mo ug palit na mo sa to ang EXL Life and Herbs mga pangas sa to ang produkto, no, nga okay, grabe kayo nga makahatag o ablibyo, no? Labi itong may mga gipang mulo sa kalawasan. Okay, so atong oras mga panggano, alas 8:28 na. Okay, so sa tarantan na rin mga naminaw karon, once again, no, taga Panabo, no? Particular na diha sa Porok, 5, no? Uy, happy birthday, belated happy birthday na kang Ronel Buligan. Okay, birthday niya kagahapon. Adlaw nga nga Sabado, no, kagahapon, no, pizza 25, birthday niya kagahapon, Ronel Buligan. Kanimo Ronel Buligan, happy birthday or belated happy birthday kagahapon man ni eh. Sa mga nag-birthday karon, no, okay, happy birthday na, happy birthday sa tanan-tanan, ha. Okay, request ko kanta B Kapalaran. Okay, 104. Salamat po. Ang request ko kanta Kapalaran song by Rico Gipon. O siya ito lang i-play lang mamaya. And also, mayong morning and happy Sunday day sa tanan-tanan diha, no? Okay, at happy Sunday mga pangga, no? Labi na kayo din sa akong mga kaubanan, do, ang akong mga okay, ako mga abega. Okay, mayong paglanog-lanog dere kang Ma'am Karen. Hopefully naka-move on na si Ma'am Karen. Eh? Okay, sa mga Moscow sa family, no, happy morning. And of course, no, mayong pagpamina po dere na kang JP Mago. And also dere po no kang Mars Avila. Okay, mayong morning. And dere po no kang Chin Chin Coriano. O dere po no kang Marvin.
Okay, sa tanan ako mag-amega nga naminaw karon, salamat no, Saranta 9. Okay, hopefully, katong na yung mga nasakitan sa gugma na gipangbiyaan. Okay, so ay na mo, ano, ayaw na ninyo nagununaan ang mga taong katang gipangbiyaan na mo, no? Ang importante niya nga, panangkimutan ninyong magmubuon na. Ah. Okay, maura na dyan mga pag-ano ang kailangan, di ba? Okay, so itong oras, alas 2, imidya na. Okay, mabalik lang ko mga pagka, the next song para sa tanan. Okay, iniibig kita.

0: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Emma White Herbal Capsule.
2: Emma White Herbal Capsule.
1: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emalate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emalate Herbal Capsule.
2: Emalate Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Eh, sa una di man ko katulog kayo, kay kamatagan ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero na sama sa inom na ko ganin ko an Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko og advertisement diri sa radyo nga, o lagi na stingan daw nang ko an to impalit ko, inuod ko din sa kaano na nakabawas na ko.
9: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: Okay, so labanan ng tukso tong oras mga kaibigan sa alas 8:49 na. So remaining time is 11 minutes more. Okay, so para magbabayad si Tekla pero dapat ay 11 minutes, no? Okay, so sa mga naminaw karoon mga panganood rin natin sa itong third part sa itong segment, sa itong programa to ang pa-premium mga kaibigan. Before that, okay, my caller po tayo. Yes, hello, mayong morning. Hello.
1: Yes, mayong sa morning, hello, si Clark.
0: Yes, morning, long.
1: Medyo na, ulang yun ang pag-tawag na si Clark. O, pwede yun yung kaya kong mata. Sa hapulaw dyan sa gabi, hapulaw dyan sa gabi, kung tawag. So, mayong buntag sa tanan na itong mga kaisunan na nag-subaybay sa programang Pinoy Classic o bati sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM o inabi na bati tayo ito kay nakaukap man tayo dito sa may Ibawi Bukidon ang 94.3 ang Light FM Ibawi Bukidon. So, hindi tigla na, doon na lang pa habol ng mga kaning mga pagtingbaya ay karong mga oraso na minog yun aling itong dapita sa may Christopher Holmes Barangay GP Laurel Palabo City o natok ang Mr. Lando Casel o sa Casel family o yun na pinasap sa iyang minahal sa pinabuhi nga si Lydia Casel dito nga dapita sa Barangay GP Laurel. So, karoon na itikla, nata karoon din sa Barangay Southern Davao. O, dari ka kaning malay ni Juan GC kaya kita ang nagpantay sa iyang mga tikiting o mula nga so sa niyabot na nung kuwan sa tungan gabi mo ito nga moraga na sa kitanong piyan ng usaka anak ni GC. So ako nga di pulawan yun ang ito nga nagpuntag wah nagyuta tulog ay naitikla. So kanalang mga taisunan ang naminaw karon sa programa Pinoy Classic o kini si Lolo Jojo o ganyan salamat mayong napuntag.
0: Okay, no, salamat Lolo Jojo Altrens. Okay, kundi yan wag siya ka duty kay napulaw siya kagabi. Okay, sa tanan-tanan yung mga naminaw karon, no? Once again, thank you so much, tanan-tanan. Okay, the texter 747. Okay, ano pa si 747? Request me og Kanta B, Somewhere Along the Way. Okay, by Manilin. Okay, salamat ka mo, texter. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 8:53 na. Og kining oras nung tatkito sa Meadowbrook Farm Plant. And also diyan sa GRKF Consumer Goods Trading. And also diyan po ng mga kaibigan sa Aquabee Blue Water Refilling Station. And of course, diyan ang Kantata Laurito. No, salamat tayo sa itong mga sponsor. And of course, no, sa itong mga naminaw karon mga pangga. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 8:53 na. Okay, dito sa ito ang pa-premium mga pangga na supo. Ano na lang yung dawag? Okay, worth of 100 pesos nga load, ha? Title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. So kailangan pano na rin kayo. Wala kita yung oras mga kaibigan. Okay, so title sa kanta mga kaibigan. Okay, so unsay title ani. Okay, daliin yung tawag. Kaya wala kita yung oras. Okay, so once again, salamat din kang Robilin Pahanoy, no? O dapat no kang Luz Clarita Lario, no? Sa tuwang sponsor. Okay, sa tuwang load mo o hula mo. Okay, so title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so nitag call sa mga caller po natin worth of 100 pesos nga load. Why mo tawag? Okay, once again, salamat dahil mga kaibigan sa mga naminaw karon diha sa Ato mga tigpaminaw, no, diya sa barangay Tuganay. Okay, ato mga kastringanay, sa mga katawan, no, di na lang ko i-mention balo kung uban naminaw karon. Kaya labi na dahil sa Pahanoy family, di kang Rubilin, o dapod sa ito mga naminaw. Okay, di nga sa... Ato mga tigpaminaw, no, diya sa Lumukso family. Okay, so, may caller po tayo. Yes, hello? Hello, mayong... Kinsani?
2: Ang tawag ni mo ganina si Winnie Fee Yuzon.
0: Okay, ma'am. Title sa kanta, ma'am.
2: Sa Lumang Simbahan by Freddy Aguilar.
0: Onsa?
2: Sa Lumang Simbahan by Freddy Aguilar.
0: Sa Lumang Simbahan?
2: By Freddy Aguilar.
0: Okay, ma'am. Two words po, ma'am. Ha? Ang title.
2: Onsa sa digit ni
0: Clara? Okay, so, murag na kayo na sobra lang. Ha? Okay,
2: Lumang Simbahan by Freddy Aguilar.
0: Okay. Okay, congratulations. Oh, pakipurwa lang yung number nyo po, ha? Okay, thank you so much. Okay, so wala kita yung oras, mga kaibigan, no, sa tanan-tanan mga naminaw. Okay, labi na kita sa itong mga nagkatapay, no, sa dalawang oras. Labi na siya kanila sa ito ang kabanay, no, ni Lolo Jojo Altres. Sa tanan-tanan po na itong mga kaiga natin, mga pangga, no, sa mga naadekaroon, no, sa mga nagsikay-sikay na, sa mga salamat to sa tanan-tanan. Pasensya na po. Okay, sa mga nag-text po sa inyong mga request, no, na hindi na ito ma-play, ha? Ang inyong mga request, no, kaya malipit na itong oras, mga pangga. Then, before manamil si Teclan, no, promote sa ko, no, so mapuhon. Okay, paminalungan sa ito ang programa, no, ang programang Infinite Track, no, mataghapon. Okay, so 5 to 7 na siya, mga pangga, no, so paminaw lang yun mo, no, always. And also, thank you so much, diya sa 94.3 Light FM Kibawi, no, labi sa ito ang technical din, no, na minakaroon si Sir Kelvin, of course, din, no, kang Tatay Paing, salamat. O, labi na yun, no, sa ito ang station manager, mga pangga, no. Okay, ni attorney Yurse Salabaw, o sa tuwang station manager Madam Rosemary Amit Bolpan, o sa tuwang technical bantay sa pagkaslawak ni Sir Kevin, o sa na itong mga kaubainan, o labi na yun mga kaibigan sa itong mga kaiga na always nagasubaybay. Okay, so sa tanan-tanan, thank you, o God bless, o maayong morning sa tanan.

Okay, may puntag, Rayon 11. Okay, siyempre mga kaigsunan, atong tibayon, siyempre nga atong dinis, atong probinsya sa Davao del Norte, mga kaigsunan. Kaupan sa mahigala ang Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro. Kaupan sa mga kaigsunan ang kining atong mga sikbit nga mga kining atong mga sikbit nga mga probinsya, mga higala sa Davao de Oro, may muntang yung tanan din na. Og usab din na sa may siyempre na itong limtan mga kaigsunan, parte din na sa probinsya sa Bukidnon nga ito sa lungsod. Lungsod, mga higala din na sa may Kibawi nga ito kay Tatay Paeng. Kumusta mo din na? Oh, mayo bang atong radyo din na? Ang Radyo Light FM mga kaigsunan, sister company din sa atong stasyon, din sa atong 90.9 Light FM o 96.1 din sa Infinite Radio. O may buntag niya ay nga to sa atong mga katauhan, mga higala din sa atong dakbayan sa Panabo. Kumusta? O anaabag ka mo sa maayong kahimtang? O para kanako mga higala sa kanunay, ako nagpangalingan, nagampo alang sa inyong mayong kahimtang, labi po na ako mga kagigsunan, no? Og di lang ingon nga kita magampo mga higala para sa itong kagalingon, kundi magampo sa kita sa ubang mga katauhan mga higala. O di ba? Sa atong mga katauhan, labi na sa mga biktima karon sa mga kalamidad mga kagigsunan, di na sa may Sarangani province, may buntag din na, no? Basig mabuto din na. Og manginaot kita mga higala nga no, ka na bang maigi hapon lang kahimtang mga kaigsunan, bisan pa man taliwala o likod sa kining itawag na itong kahimtang mga higala na diin doon ay mga kalamidad mga higala din sa Kwan na probinsya sa Sarangani. At ulihan po mga kaigsunan ang mahimo, majority mahimong luwas ang atong mga katawang din sa Kwan din sa may tawag na itong probinsya mga higala. Og siyempre usap din sa atong probinsya mga higala, magmagnon kita og magbantay mga higala og ato kining kanabang siguruhon mga kaigsunan nga kanabang luwas kita kaya dinilapita mga higala sa may party na sa may talingon mga higala doon na kinuoy kitawag natong mga pag landslide, no? Advantage mga kaigsunan sa atong yuta tungod lagi kay humok, no? Bahin sa agrikultura. Pero panahon nga na mga higala sa kalamidad, medyo disadvantage po, no? So, kaning atong mga kaigsunan din na, labi na sa mga naari na sa kabukiran, ato kining panidaan ng mga palibot, mga higala, kaya sa iragid, no? Kaning kita magbantay, magmatngon, tungkol lagi din natin yung bawang mga higala ang pag-landslide. Kaya nagalihog na ganyan yung yuta, mga higala.

dili kini may makahatag o paglandslide o dinhi sa atong palibot dinhi sa atong nasod sa Pilipinas mga igsoonan, particularmente dinhi sa isla sa Mindanao. Kato kanang bantayan mga igala, no? Katong mga rocky kuan, rocky areas mga igala, katong mga mga yuta mga dunay tawag na tuwa na ng mga may pagkaano pog, no? Na mga yuta, mga kaigsoonan, mura gahi-gahi, no? Mga yuta, may kaisagol ba to? Muna nga, dili basta-basta mahigala mo kuan. Kakanin mo dahil ang yuta mahigala tungod lagi nining yuta nga limestone. Ligon siya limestone mahigala kay tungod lagi. Doon ay lahat po ng limestone mga kaigsoonan. Panahon ni din

sibuyas dili motoro wow, og labi kay fertile no kini klase nga yuta mga higala og basta kay ang ato mga higala magampo kita og mangaliya kita sa atong labaw nga magagahom naunta makuana no buhopay na ang kining itawag natong nga mga eksperyensya sa mga kalabidan mga kaigsunan nga naeksperyensyahan sa atong ubang mga kaigsunan. Okay, 33 minutos may labay ang alas 9 sa buntag mga higala. It's better late than never, no? Managing ko na ako mga kaigsunan nga kung doon na kita commitment mga higala, magbagyo bagulan, medyo maatrasado sa oras, nilagay po kayo doon na kita yung mga kinigitawag na itong mga paghanay mga higala to fix something, di ba? Ah, ana mga kaigsunan nga di na ito muli kaya, no? Listen po kayo, mingunta nga, ayun niya rin eh. Ah, ato po, ato usab nga entertainer mga kaigsunan nga, samtang kaya pa. Sa so, muna nga medyo natrasado kita mga higala. Katungin ko na ako ang commitment, sa mag-unsa ang mga panahon mga higala, basta you are committed to serve as a radio, di man ito matawag mga higala nga, commentator, kanabang serbisyo gihapon may garas kanginan ato ganang ipahigayon may gala bahala og magkaunsang panahon. Okay, 34 minutos mula ba yung anos 9 sa bunta mga kaigsoon kanubos yung kalagad kanginan Joe Solicar inyo gihapon mabati mga gala hangto sa lusunsi sa buntag no at ang inyong mga kaigsoon ng ato mga matahom o mayong na awit din sa ato stasyon sa 96.1 o sa Infinite Radio. Kapan mo higala mabato sa bitna sa 90.9 Light FM, no? Og duha kalisuan usa ka paminawan. So madungo kita mo higala sa 90.9 Light FM og madungo sa bitna mo higala sa 96.1 Infinite Radio. So inyong bantay mga higala kay dinhi bisag asa muli so walag tuo inyong mabati kaning ubos yung alagad sa kanginan Joe Solicar nga diin kini sa kanunay mga higala naghatag ninyo og serbisyo. Bisan to dita politiko mahigala, apan sa kanunay gikan sa ato kinaladman sa kasing-kasing sa kanunay kita nga diin kini magserbisyo pinagi sa kanginan mga kaigsunan. Okay, atong taon-taon mga kaigsunan, mapigayin kita og siyempre sa pag doon ay acquaintance mga kaigsunan sa atong mga pagbati mga higala kining atong pagtimbaya sa atong mga pipila ka mga katawhan din sa atong dagbayan sa Panabo. So depende ra sa atong hinumduman no. Kay di na to hinumduman mga kaigsunan matagbaw tagkuan. Matagbaw kita og una-una mga higala.

Okay, 13 minutes after 9 o'clock, mga kaigsunan. O ma-shoutout, mahigala din na sa Rita Family. O dira sa vulcanizing shop. O kay Boss Popong, ang mekaniko dira. Salamat, sir. Sa kibawi ni mahigala. No? may muntag din na sa mga katawahan din na sa lungsod sa kibawi, mahigala. Murang mabot kita din na sa May Don Carlos. Ada ka kita mga kaila, mga higala din sa May Don Carlos. O sa mga rismang mga pamilya, may buntag din na, no? O manginaw kita mga kaigsunan nga. Well, in a way, maayawang po ang kahimtang din sa May Bukidnon, mga kaigsunan. Very productive, mga higala, ang Bukidnon. O, diba? Kanang daghang mga produkto, mga higala, nga din kini pwede po i-produce, no? Tibuok nasod sa Pilipinas, mga higala. Unay giingon nato nga siguro kining mga panahon na mga higala ato siguro hatag kabugaton kining bahin ining agrikultura, no, basig karong ugma ang State of the Nation address to be made by our His Excellency mga higala si President Bongbong Marcos. Mayon tag hatag kabugaton mga higala kining kabahin ining seryoso nga programa alang sa agrikultura. Di mo tamingon mahigala nga wag maglihok ang Department of Agriculture. Pero mas mayo dublihon. Diba? Mas mayo siguro seryosohon. Kunya, walaon kining itawag nato nga matod pa mahigala na mabita mga korupsyon. Kay dinagod nga napobre ang tao mga kaigsunan. Dato ang atong gobyerno, dato ang politiko, ang botante pobre. Wala mabalansi mga higigsunan. Unang lagi, naging gumag-ilog mga higala to kanagingon natong to become as an official mga higala. Bisan gani mga higala sa barangay. Grabe na. Kaniyato mga higigsunan ang pagsugod sa barangay, 600 pesos lang kining itawag natong honorario mga higigsunan. Medyo di pa kayo daghan kay managan mga higigsunan. Mugasto lang kakiniagdog mga pipilan po paraon sa kuhan, piniliay. Pero mga kaigsunan din na sa may karong mga panahon na sa barangay na mugasto milyon doy. Milyon mga higala, labi na sa mga kanabitong competitive nga mga politiko mga higala. Nalumba na sila para ganit silang kwarta. Okay, 42 minutos mula ba yung alas 9 sa muntag mga kaigsunan. Atong balikon, nagpa-shoutout mga higala. Nato sa Rieta Family o dinasawa gitawag nato na vulcanizing shop o kay Boss Popong nga mekaniko dina dina dira. Matanong kayo nang nag-take sa mga higala kay dira. Okay, more music here on 96.1 na 90.9 Light FM Panabo. This is another song mga higala gikan sa kang Rico J. Pono.

Okay, that was from Minudo Maygala, If You're Not Here. No? Og parang kita mga kaigsunan sa atong mga informasyon. No? Well, katikar din sa atong dakbayan sa Panabo Maygala. Mining atong mga informasyon Maygala. Kaya mabot yun dito sa kwani. Sa may lungsod sa Kibawi, Don Carlos, uban pang mga sigbit ng mga lungsod Maygala sa may Bukidnon. Karong mga panahon na Maygala sa State of the Nation Address, kaning suna Maygala. Din ang ingon dito sa may kuwan, kuluan, dili lamang Maygala dito sa kuwan, kining Manila. Dito sa Metro Manila, Maygala, ang pagmatngon sa ato mga kining miyembro Maygala sa Puwersas Kapulisan o din sa Kuwerpos Kapulisan, Maygala sa Dakbayan sa Panabo, nagpabilin kining mga kaigsunong nga paspas ang pagmintin mga higala sa peace and order while strictly upholding human rights and public safety across the city mga higala. So karong mga panahon na ang PNP will continue to observe kinikitawag na itong maximum tolerance. But they will not hesitate mga higala to take appropriate legal actions against sa katong mga individuals or grupo that will engage us in unlawful acts or endangers public safety. Karon, gi-encourage mga higalang ang matag-usa matod pang mag-cooperar with law enforcement authorities, no? And exercise their rights responsibly to ensure a peaceful, orderly, and secure environment to ngadto sa kadaghanan mga kaigsunan. So, siguro mga kaigsunan, kanabang luwas, no? Kanang walay mahimong gubot, ang kinigitawag natong doon na may mga kalihukan mga higala sa mga sa may tawag ng mga higala extreme left. Ingon na tama ikagsunan nga mga progresibong grupo, pero ang majority mga higala sa progresibong grupo mga higala programa sa administrasyon. di pares kiniyan ito mga kaigsunan nga extreme right. kanabang mingon natong not so extreme. Pero malagay majority mga higala kaniyan ito kanunay nga against the government mga kaigsunan. Karong karong pa ko nakabantay nga murag mayuriya mga higala murag na naman sa admin. Ay na siguro mga panahon mga higala, no? Matinding pangangilangan. Okay, 57 minutes after 9 o'clock mga higala. More music here on 90.9 Light FM Panabo City. O din na sa may Light FM, FM mga higala. Din na sa Kibawi, may muntag. May muntag long sa Kibawi. Kusok kita mga kaigsunan sa may kuhan Kibawi. Og dugang awit alang kaninyo mga higala gikan kang Barry Manilo. Ay, medyo old songs pero nako lami. Mayo kay paminawon mga higala kining atong awit mga higala nga gitanyag gikan dinhi sa atong stasyon.

You from Basel Valdez, mga higala. Okay, 9 minutes after 10 o'clock. Oga, siyempre, kanubo siya lagad sa kanginan, Joe Solicar. Sa gihapon, inyo gihapon mapaminawan, mga higala. No? Oga, din napita, mga higala, we would like to gitawag na itong pagtimbaya, no? Nga ito, mga higala, sa atong mga past presidents, no? Sa Panabo City Jaycees. And now, Panabo Davao Jaycees. Formerly, Panabo Davao Jaycees. Nakaroon mga kaigsuna na himo na siyang kuan, no? Panabo. Nabago. Nabago ng mga kaigsuna. Mura ba o ka ng kuna tanan, uniform na tanan tibok Pilipinas, mga higala. Medyo nakalimot natin ko, mga higala. Ang sitawag ito eh. Basta Jaycees, no? GCI Panabo. Murag tanan uniform ang kaigsuna. Sa ako pagkaiba, oh. GCI Panabo, GCI Davao City, GCI Waling-Waling. Mana, no? Muragana. Ang ato sa ato mga past presidents, ang ato kay Alan Binigno. Ang atong past president, mga higala, Tunok Bascon. Ang ato kay Jojo nga. Yung apelido ng Jojo. Jojo Gayan, mga kaigsunan. Sa akong brother, si Darwin Solicar, kaubano sa mga higala. Kiningubos yung alagad sa kanginan, Joe Solicar. O na yung mausap kining past president, mga higala, sa formerly Panabo Davao Jaycees, no? Now, GCI Panabo. O nga to kay Lizelle Solicar, kay Darwin Solicar, mga higala, no? Both sila, ha? Na yung mausap mga past presidents. Nga to kay kanhing congressman, Alan Duhali. Ang atong past president pod, no, sa Panabo Davao Jaycees. Ngadto mga higala kay Rini Cosmon. He is now the president sa isa sa mga dagkong NGO, mga higala, din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Og kinsa pa, former city councilor and former, and then nanahimo siya, mga higala, nga siyempre, former City Vice Mayor, City Vice Mayor Banjong Duhali. And now, the present City Vice Mayor, mga higala, si City Vice Mayor Engineer Franklin Dumlawintiles, mausan na nga itong past president, no? Sa Panabo, Panabo Davao Jaycees, no? Past president, mga kaigsunan. Yung mga anak, mga higala, no? Si City Vice Mayor Franklin Dumlawintiles, si Jami, na ibang RVP, no? Regional, no? Isa sa mga regional officers, may kagsuna, sa Jaycees, GCI Davao. Basta Jaycees, Philippine Jaycees. Short, ha? Kinatibukan, mga higala, Philippine Jaycees International. Nga to, sab kay Kuan, kay Junjin o Dimple, Intiles, sa replay doon na rin ko. In-check naman. Tama, no? Ngayon mausap siya ang past president, mga higala, sa Dimple. Anak ni City Vice Mayor Engineer Franklin Dumlawintiles. O, kuban pa nga mga past president, may buntan yung talin na. No? O, we would like also to comment, mga kaigsunan, sa kining itawag nga pahigayon, mga higala, nga community flood education drill, no, dito sa mga kabarangay, particularmente dina sa Barangay San Vicente, Panabo City, mga kaigsoon. Ubos sa pagpanguna, mga higala, ni Barangay Captain Lisa Bukala, kaoban, mga higala, ni PNP Panabo. Ubos sa kamanduan sa Cuerpos Kapulisan nga to kay Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, no, ang atong hepe dini sa atong dakwain sa Panabo, mga higala, in coordination sa City Disaster Risk Reduction and Management Management Office ngadto sa CDRMO, kaban sa mga higala ang Bureau of Fire Protection, BFE, City Health Office, HSO, Oga City Social Welfare, City Social Welfare and Development Office, mga higala, kung CSWDO. Ang maong kalihukan, nagsilbing itawag na ito, mga higalang simulasyon, no? Sa hustong pamagi sa pagtubag.
o pag-evacuate panahon sa pagbaha para mapaligon ang kaandam no sa komunidad no pagpauso ang kaigsunan sa koordinasyon tali sa nagkalaing ahensya o paglambo ang kaigsunan sa kapasidad sa pagtubag sa mga emerhensiya. So karong mga panahon ng mga higala kinahanglan nga uptake yun no pagtanaw nga ulan o sa posibleng mga panghitabo tama kon yun no uptake yun no labi na sa mga hilit o katong mga daplin mga higala sa mga kasapaan mga suba sa panahon sa pagulan kinahanglan nga magma-uptikon kaya pag overflow mga kaigsunan sa kining tubig most probably mukhaan yun no utabang yun na mga kaigsunan kung sa may gusto ng itaban mga higala kahoy man kung sa brina labi nagkusok ang bulog sa tubig mga higala manay problema no so atong giyawag mga kaigsunan hindi bang tree planting no kaning tree planting mga higala dapat pununta no si risuho na to ni kay isa usab kini sa kining itawag na tong naingon na ito mga higalang di na basa-basa ma-observe ang tubig mga higala kay wala mo, dito naman yun, wala naman kakawiyan. So, dili siya mag ingon na itong ma-observe. So, karong mo, dito din sa din sa patla mga higala gikan sa taas, kapukiran baba sa tubig mga higala ang looy na sa ubos. O, no? O minamdong ko kanya ito itong programa ni Kuan ni sa atong presidente mga higala kailangan ang gitawag na itong regreening may ibalik mga higala ang pagka-green ang pasabot mga higala na kinahanglan nga maingon na itong mananom yung gahoy para mahimong green ang palibot mga higala o mahimong usap kining itawag na itong watershed ito sa kana makaigsunan makapundos o gatubig mga higala o mamahimo nga bugnaw sa mga lugar kung baga o mga kakahoyan ining atong palibot mga higala kaya dapat balansi no dapat balansi mga higala ang kining gitawag na itong sa atong gitawag na itong environmental imbalance mga higsunan no? Na nandun na kinigitawag na itong para sa ni mga higala kanang adaghan kaing mga kuan ba kanang gitawag na to nga paghimo og mga subdivision paghimo og mga warehouses niya gatapatapal mga higala wagoy nagturok na kahoy mga higala dapat din siguro i-record mo na siguro no para di pod init pod actually dili ba may mong init silang palibot kay duna po sila yung mga kakahoyan nga diin kini nagasagang may galas kainit sa adlaw. So, not only nga sila matabangan, usap kita ang epekto mga kaigsunan, matabangan na sa mga pinibisyo sa mga palibot may gala. Nagkatong may ingon na itong kilis sa mga subdivision, sa mga warehouses, o, di para sa dakbayan sa Davao, mga kaigsunan ba panabo, grabe na mga warehouses din sa atong dakbayan. Di na sa may lungsod sa Carmen. Grabe na mga warehouse. Magtapad-tapad na. Awa na yung kahoy mga higala nga makita mga higala. At ang oras, 18 minutos milabay. Ang alas 10 sa muntang mga higala. Siyempre, pala kita mga higala sa pagkatunin yung dugang awit na lang kanina.

Okay, 31 minutes after 10 o'clock in the morning, mga hikigsunan. Og siyempre, kung naman siya lang kanginan, Joe Sulikar. Og parengte, mga higalan sa pagtimiya, siyempre nga itong mga tigpaminaw karon din na sa may barangay San Vicente, nga ito kay Jugrado. Ingon siya nga itong last Sunday, wala ka, Joe. Ah, ah, basta unsugo nito mga kaigsunan, pirpirmi na na, no? Basta hatagan ng taog kapasko, kapiskay sa lawas mga kaigsunan, sa ipamati-bati, basta sa kanunay, permanente mga higala. No? Permanente ang servisyo mga higala. O kato sa mga higala sa atong tigpaminaw ng mga kaigsunan na tuloy na sa kining gitawag natong barangay San Francisco mga higala. Di na sa barangay San Francisco, Porok 7. Di na sikat mga higala ng atong higala. Si Juan, no? Si Carla May Legaspi Falco. Yan ba na mga higala? Falco naman. Namin niya namang higunan. Kanunay ko nang inikon niya. Diso ginapirmi mga higunan ang atong higala. No? Kauban na itong higala sa City Accounting Office. Kung ato kang mamaylin, no? Herbosora, di na sa City Accounting Office ang atong head, City Accounting Office mga higala, mabait na maganda pa. kay Ma'am Maylin Hermosora o sa atong assistant head nganto kay Maki. Maki Ranain Akman mga kaigsunan. Na si Ivan Montenedo. Today is sa tupitsar mga kaigsunan. 26, no? Birthday ng Ivan Dron. Ivan Montenedo, mga kaigsunan, happy birthday. O nga to kay Jerry Luculiano, mga kaigsunan, no? Pero minuti maminod na si Jerry. Jerry Luculiano. O usap, mga kaigsunan, nga to kay Janet Palavillo. Sa akong niludhans kasal, mga higala, nga to kang alay sa Carbonelia Ruiz. Nga to kay Jorin Ruiz, mga higala, yung bana. Ang atong nilunas kasal mga galangan ng negosyante baboy, no? Kanang Ruiz Beach siya. Pagkagatong baboy ka po nakita na ako. grabe yung karni mga kaigsunan. Ang atong nilunas kasal. Ay, kung Jorin, paspas yun, no? May batanon yun. Tama gitong kuha, no? Tama gitong gingon mo higalang at the age of 30, dapat din na mahanay na makita na nimo ang kining pag-uswag sa atong kagulingon mga kaigsunan. O din na to, ano, no? Dapat pag-human sa eskwela mga higala, o di ba ka, while studying mga higala, ano yung kamot na daan, pag-graduate na, dito na ang kuhan, full glass, no? For implementing such businesses mga kaigsunan. So, paspas yun, no? Kay pag edad ng 40, siyempre 30, medyo kusog na. 40, kusog yapon. Magka 50, lookout. Tanaw-tanawan mga higala ang kaimtang. Kay ato na ka mag-negosyo mga higala sa 50. Sa 50, lisod na. Wala na, no? Kay ang panghindaro mga kaigsuno pag 50, mukuan mga kaigsuno, malipong kang kadali. Wala namin ka nga di sako. Kung yung tanong mo lang ka, take care person na batanon mga higala nga bisag init kayo. Swak yapon ang kusog mga higala. So, katong mga kuhan, higin mo kumpiyansa, no? Masta bata pa. Sige, paling kamot, parag yun. Parag yun sa atong pamilya mga kaigsunan. Og, syempre, kini mga higala, kini nga itong oras, 35 minutes sa pilabay ang alas 10 sa buntag. Siyempre, parin kita sa paghatog ka ninyo o dugang awit, no? Gikan sa firehouse entitled

Okay, that was Sarah Herrera mga igal in her song, A Very Special Love. Okay. Hello, happy listening to nga to mga kaigsunan kay JJ, no? JJ, lahi pa itong JJ. Ha? Kay JJ, tawagan ni. Ha? Trabado mga kaigsunan, no? Baby. Ay, si Baby nga. Appeal mo ko na. But, appeal mo yung pag-greet din, no? Sa radio, no? Igsuon ni sila si JJ Trabado mga kaigsunan, ha? O si Juan. Kining si Baby Trabado Angala. Wala mahimong anggara Angala guniya mga igala. O gato kay tawagan ni Valencia mga kisunan. Formerly Duhali, no? Sister ni ko

kanhing City Vice Mayor Banjung Duhali Mangaygana. Si Kiding nalina sa City Assurance Office. Kay Ma'am Nancy, no? Diyan na mong higala, may buntag. May buntag usap kay Randy Albasin. Nga ito mong higala kay Lauren Riscalar. Di ba? Evelyn Nuno din na. Joanna, si tawagan ni Hamin. Si Joanna Hamin. Unsa na to ng iyang apelido karon? Basta Amin, formerly Amin. Nga to kay Kuan. Kay nga to mga igala kay sa akong mga kuya sa The Fraternal Order of Eagles. May potenta nila nga to sa ato presidente si Kuya Sam. Kuya Sam, emblamo mo yung kagsunan. O nga to kay Kuya Dudong, no? Formerly Kuan siya, kining city councilor mga igala hindi sa atong dakpain sa Panabo. Morag pioneer, no? Ang tawagan na, chartered. For a charter member, chartered city councilor, nga to kay Dudong Garcia, mga kaigunan CPA. Ay, muntag niya, Kuya Dudong, no? Kuya Dennis De Villiers, no? Every Sunday, mga kaigunan, magkita kinuwi permi, no? While, kanang kitawag na itong mag-coffee, sa istorya kita, mga eskawuras po, no? Takan kita maistoryahan, mga kaigunan. Baba na sa mga kuhan, sa mga senador, ano mo ko kaniya ito mga higayos mga kagsunan nga wala naman po ito si Henry no kay wala naman po no kay wala naman po ni paano naman po ano mo ko kaniya ito basta na doon na kay Toyo mga higala personal kaniya ito ito akong boss dito ko sa kuwan dito ko sa pisina ato ko mga higala sa kuwan Hotel Intercon sa Makati kaya masulo siya alas 9 muhawa siya alas kuwan alas 12 dito na sila maniyon ito mga higala dito magtapok ang mga amahan sa senador, apo ibang senador, mga officials mga higala sa city din sa Metro Manila. Dito sila magtapo kaniadto sa Manila ang tawag ni Hotel Intercon. Dina sa may kuan mga higsunan. Dina sa may Makati. Dolor po na mga higala sa isi Makati. Glorieta, Landmark, dolor na mga higsunan pwede na magtason. Katong Oakwood Hotel, dollar na. Dollar na magkaigsunan. Pero, panik ito, ang istambayanan sa mga senador uban, din na sa Hotel Intercon mga higala. No, every Saturday, hindi ko no sipit mga higala. Amot, karun, kinsa na kaya nagstambay ko din na. Kaya iwan lang po nilang kuhan. Ang isa sa mga think tank mga higala, si the late Senate President Juan Ponce and Dili Makaigsunan. No, doon na po yung standby siguro. Dahil na po doon nga mga grupo mga kaigsunan. Okay, 52 minutes after 10. More music here sa 96.1 o Galite FM din sa atong stasyon sa Infinite Radio o Galite FM mga higala din sa atong same station mga higala din sa atong takbay sa Panabo mga higala. Diba? Doon na kay Kwan, i-ads. Swerte kayo, kay duha ka radyo ang magtingong. pwede sa live, pwede po sa 96.1. Murag, hook up na ang Kwan ni. Nagka-hook up mahigala 96.1 sa Light FM. Murag po ni Kwan ba? Kali ka na doon mahigala kining atong Kwan Station sa Light FM. Unlike yung mga higala dito sa may Kibawi, Bukidnon, layo-layo, hook up sila karon. So, ang atong music mga higala mabati ko dito sa Kibawi ilong sa Kibawi sa Bukidnon. Okay, more music here from Whitney Houston mga kaigsunan.

Bueno, mga ikala, mati oras panahon. Sa ngalan sa atong general manager nga to kay Attorney Ulysses Alabao. Siyempre nga atong assistant manager din sa atong dakbayan sa Panabo, mga ikala. Nga to kay Ate Rose Amit Volva. Kaubano sa mga ikala kay nga to kay Engineer Wolfie Orio. O sa Pikas Lawak, mga kaigsyon nga to kay Kevin Virgin Williams. O Kevin William Virgin. O sa mga kumanang kumakigunan sa mga crew, no? Dine sa atong stasyon sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kinigumus yung alagad, kaginan Joe Sulicar. Temporary lamang manamilit ninyo mga higala. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

terrible. Sila mahigog maon, mag-shoot, mag-dribble-dribble. Binhakad to'y miuntol, isyot na natibor. Di ay ang mga kwanggol, nagdulag basketball.

paborito gyud sila sa ilang mga maestra kay siyam na katuig sila's elementarya. Ang favorite ka subject dili arithmetic, ang pirmi lang gihandom resist.

Ibolhot na ang bumbiro, purot-purot pa ang trambotso. Nanaplin ang mga tao, nanggiguyod na ugaldiro.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. So maayong hapon and happy Sunday. It's me, your DJ Aryan. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa tanan. Ayan, so magpasensyahan nyo na ang boses ni DJ Aryan kay gisubawan, no? Huwag sip on si DJ Aryan mao ng murag at tingog kay murag ka nang naipit. Ayan, so kamusta man and happy Sunday, maayong hapon at long Domingo, July 26, 2026. So, nabaguhan si DJ Aryan, no? Kay, one week ta wala ka istorya sa radyo. And now, I'm back. Dili sa juta ninyo madunggan matagabi sa tuang Night Express, mga kaibigan. Kaya tungod na busy lang si DJ Aryan. So, matag Domingo na lang ta mag-on board. Ayan! So, basta importante, makatingog lang si DJ Aryan, okay na na. Ayan, so, kamusta man? Okay, mingaw dyan si DJ Aryan diri sa tong istasyon. So, atong unang gabi na wala ko ka on board sa tuang Night Express, murag nabaguan si DJ Aryan. Okay, syempre, naanad na ta ba no, na part sa tuang routine matagabi na mag-uan dyan ta, mag-programa. Ayan! So, parang kay taga-Sunday na lang dyan. Ayan, so, kamusta man? And maayong hapon sa tanan. Sa mga listeners na naka-tune in karon, no? Nag-atang dyan sila, mga kaibigan, kay para madunggan na po nila si DJ Aryan. So, ako mga solid listeners dira sa may Ulingan, no? Dira sa PLDT. Ayan. So, ang Romano family, nag-atang dyan sila karon kay maminaw dyan daw sila. So, maayong hapon and happy Sunday. And sa mga listeners nato na mga pedicab drivers, ang mga bagong tropa ni DJ Aryan, pero wala namin nagkita karon kay lagi kuan na busy man si DJ Aryan. Sina Uncle Roger, Uncle Arnold, and Uncle Romy na nandira sa Crossing Gamaw. So, maayong hapon and happy Sunday sa inyo ha, mga angkol. Kamusta man? Kamusta man ato ang pamasada, no? Danang magkuan, anakay ng mga pasahero. So, maayong hapon and happy Sunday sa mga naminapod nato diri sa may Panabo City and sa may Tagum City, sa Davao City, and sa Santo Tomas sa Kapalong and sa Talaingod. So, okay na ba ang tingog ni DJ Aryan? So, naulanan mango si DJ Aryan mo na giubo o gisip on. Ayan! So, nandun siya magkaulan, no? Kay ting trangkaso karong bulana, matod nila. Ayan. So, dapat naka-vitamins. Wala naka-vitamins si DJ Aryan mo nang naigo sa sakit. Ayong hapon and happy Sunday sa tanan, no? Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so natay texter. Basahon dyan na ako, ne. Ayan! From 472, ano siya? Nagminyo ka na, paita. Wala pa nagminyo si DJ Aryan, oy. Kanang single pa si DJ Aryan. Kanang nabisi lang dyan si DJ Aryan. Hindi lang ko ninyo madunggan matagabi, eh. Pero every Sunday, madunggan mo ko ninyo. Tuluran ni Kabulan akong kabisi karon. Ya, kung mahuman na yung tulo Kabulan is back to reality na naman si DJ Aryan. Ayan! Agwantasan ninyo sa tulo Kabulan, dili ninyo madunggan si DJ Aryan matagabi. Pero every Sundays, madunggan dyan ninyo si DJ Aryan. Karong rasa is dapat manarbaho pagani ko, pero ihatagan dyan ta mo og time, no? Para, syempre, gimingo po si DJ Aryan sa ako mga listeners. So, hatagan dyan na ito na og time, no? Ito mga listeners kay, syempre, nag-support po sila kay DJ Aryan. Charis lang. Ayan. Ayan, so pagpasensyahan nyo na ang boses ni DJ Aryan, no? Wala pa ko nagminyoy, texter 472. Single gihapon si DJ Aryan. Ayan! So, maayong hapon and happy Sunday sa mga naka-tune in karon diri sa may Santo Niño Carmen and diri sa may Davao City, no? Sa akong mga kaparintihan dira na namino karon all the way from Agdao and Matina Pangi and dira pud sa may Maa Davao City. Ayan. So, maayong hapon and happy Sunday sa Robles Family, Amugis Family, and sa Almonte Family. Ayan. So, maayong hapon sa tanan. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. As in, murag ibingaw dyan si DJ Aryan, no? Sa kasimana, raganitawa ka, kuan ka istorya matagabi eh, pero nang lahidyod ang feeling. Ayan, so nakabalik radyo dog storya sa radyo si DJ Aryan. Rabi na ako ka nang di na dyan ko ka istorya balik kay busy jud, pero kihatagan dyan nato higayon, no? Na magka-istorya dyan tabahalag taga-Domingo na lang. Time checked, it's already 1:19 in the afternoon. Okay, so natay caller, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Didi
0: Aryan. Hello, maayong hapon, Fatima. Okay, kamusta man?
1: Maayong hapon, bud. Kamusta naman ka?
0: Okay pa sa all right. Nagpabilin gihapong buhi si DJ Aryan.
1: Ayoy! Nagpabilin gihapong buhi o nagpabilin cute o guapa.
0: Ay, okay na. Tinojod na. Ayan. So, dagang salamat sa pagtawag, Fatima, our first caller for today.
1: Yes, kaya may hawag ko sa iyo mga DJ Aryan. Matagabi eh, wala na maga nag-onboard good.
0: Gani.
1: Wala maga nag-onboard pa.
0: Gani, kaya di naman dyan makaya sa schedule. No? Kung pwede lang tungaon ang lawas si DJ Aryan, oh, pwede kayo, pero dili man matunga. So, aga-Domingo na lang dyan taan.
1: Kaya ma'am na.
0: Ha?
1: Ma'am Aryan.
0: Ayoy! Lagi, oy, na ma'am, tag pina-live, ane. Na, sige, tag... Pamadlong taga-adlaw dyan. Yes, elementary. Secret.
1: Ayoy!
0: Yes, pero saon taman, mo man itong gipili na field, no? So, dapat taas tagpasensya.
1: Oo, tagpasensya. Bawal ang mga siha, kasi unang mga bata.
0: Bawal, Jun. Mo nang, dapat taas yung tagpasensya, Jun. Oo,
1: okay. Ako rin mo kasi hindi mo.
0: Ay.
1: Ayoy!
0: Okay, Fatima, dagang salamat sa pagtawag, no? Kamusta man ito ang panahon dira sa Mako?
1: Ay, init kayo. Didi Aryan, ay, init po sa among grupo ni Ate Christina.
0: Ay, sama niyo, ay, muli na lang ko, ay.
1: Oo. Oo. Naman siya rin karoon sa panamina ko lang.
0: Ah, nag-LDR na po mo.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Diriya po sa Panabo is very init po kaayo, no? Ramaka,
1: oh,
0: sunburn.
1: Init kayo din ha. Sama sa kainit. Tayo mo ang magbati ng gugma. Tayo mo ang engineer.
0: Shout out kay engineer.
1: Sigmano na iwan. Kapalaran ni Di Aryan. Kasiya na iwan. Gawan.
0: Oh.
1: Uli tayo, huya, me.
0: Oh, magpahibalo ra ko ha. Unsay dagan sa tuang love life, ane. Pero wala nagdali si DJ Aryan.
1: May
0: mga
1: ito niya mag-spaghetti
0: niya. Ay! Wala nang dali si DJ Aryan kay Bessie. Busy si DJ Aryan karon, no? So, murag wala tayo time anang mga inana.
1: Magkasugat
0: ka nang magbangga.
1: Ayoy! Oo, ka na.
0: Murag layo na kayo na sa tinuod, Fatima. Murag sa mga salida, radyod na siya makita, no?
1: Okay. Pero panahon lang, mahinahanglan naman sa kauban sa kinabuli.
0: Ay, oh, pero dili pa karon kay lisod pa.
1: Ah, may lisod-lisod. Mabiyaan ka sa train.
0: Basta naapay train, go gihapon. Naapay train.
1: Naapon, go gihapon.
0: Oo. Hindi lang ito magdaligod. Basta mabot na ang time. Okay, Fatima, unsa man imuhang song request or naba kay mga greetings diha?
1: Ano kay mga greetings? Ako i-greet ako mga amigo o amigas kahanginan. Si EJ, si Joy, si Gretchen, si Dyson, si Loverboy, og sa iyang palalab si Christine og si Julius di ay abi man ako na nagauyab na wala pa man.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si Julius di ay Julius galaw-galaw na.
1: Lagi? Hapit na mag-December ba?
0: Ka-pressure na dito si Julius na minaw karon. Sagdi lang kay basi wala pa dyan ni abot ang the right one.
1: Ang the right girl niya, wala pa dyan ni abot.
0: Wala pa, basi mo pa'y pag-anak ato. Mo pa'y pag-anak ato, Fatima. Mo nang dili lang sa magdali daw.
1: Niya, great po na ko si Auntie Gina o si Uncle Joel. Ponte o si Ate Christina Ponte po nga naminaw karon ako ang someone palalag naminaw to karon napatulog-tulog ro na naminaw na ko ah
0: wala pina jud ang gugma nag-uros-uros gugma ni Fatima og ni Christina
2: ayoy
0: okay. Yes, unsa man ang nakanta, Fatima?
1: Kuan, kini wika ng pag-ibig.
0: Wika ng
1: pag-ibig. Bing Rodrigo.
0: Bing Rodrigo. Okay. So, ato ang pangitaon sa to.
1: Sunday man karoon. Dapat pang Sunday po ang kanta.
0: Oo, dapat pang Sunday po dato ang music na gina-play. Oo, ato ang na i-play. I-play na to, Nekay. Karun pa beta ka balik sa radyo, no? Ato ang na i-play. Oo. Okay, dagang salamat, Fatima.
1: Salamat, Didi Ayan. Bye.
0: Okay, bye. Ayan. So, dagang salamat kay Fatima. Ito ang listener all the way from Mako, Davao de Oro. Init po daw dira sa Mako, no? Sama diri sa ato ang lugar diri sa Panabo City na init po kaayo. Itong oras, mga kaibigan, it's already 1:25 in the afternoon. Huwag kining oras, hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga night pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, gamit mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. So, available na diri sa tuang istasyon sa Panabo City and sa mga dool nato na butika. Sa mga gusto mo tawag or text, again natong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so mag-public service ata alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old, na siya karon sa Docostudia. Na siya karon sa kustudiya sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa Nyuhang Banay. Bisita ha sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Huwag i-text sa cellphone number na 0968-207-8592, 0968-207-8592. Alam sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Docosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Time check, it's already 1:27 in the afternoon. Balik lang tayo tawad-tawad mga kaibigan. Stage na lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song She Believes in Me by Kenny Rogers. And we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 1:45 in the afternoon. Kung kining oras, atod ka nato sa tuwang sabon na kutis mistisa sa mga naay mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face. And so gamit na mo sa tuwang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So personally, is mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong carrot papaya soap.
1: Ayon!
0: Mapalit na diri sa tuang istasyon, no, sa Panabo City. So wala pa nakatod sa tuang istasyon, mga kaibigan, located lang diri sa Bongkawil Street, diri lang sa may Galagala, no, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Ayan, so saka lang sa second floor, turn left.

0: 0921-0912-175-12901. So, basahon na to ang mga... Basahon na to ang mga nag-text.
1: Ayun!
0: From 472. From 747. Happy Sunday! Ana siya, welcome back, Dea. Welcome back, DJ. Naka-onboard na yun ka, DJ Aryan. Miss you too. Okay lang basta sa Sunday maka-onboard. Nagpa-shoutout si Christina Ponce. Happy Sunday, DJ Aryan. God bless you and glory. Nagang salamat kay Christina Ponce na naminaw karon all the way from Galagala, no? Ayan, so nakabalik na yun onboard si DJ Aryan, no? Wala yun tay... Onboard, basta gabi mga kaibigan kay tungod na busy si DJ Aryan, no?
1: Ayoy!
0: Kagabiin na lang ta maka onboard ani. So, sa mga gimingaw dira ni DJ Aryan, no? DJ Aryan is back on air every Sunday.
1: Ayoy!
0: Ayan. So, salamat kay Christina Ponce na naminaw karon and kay Fatima. Ayan. So, another texter from 768. Mayong hapon, DJ Aryan. Request kog song, Ikaw ang Iibigin Ko. Ipahinungod na ko sa kuang mahal nga si Tata de la Peña nga taga Suarez Compound, Kabili, ang nagpahinungod si Remy Timog ng Santo Tomas. Salamat, DJ Aryan.
1: Ayoy!
0: Salamat kay Remy Timog na naminaw karon all the way from Santo Tomas. So, shout out kay Tata de la Peña na taga Suarez, Kabili na naminaw karon, no? So, mayong hapon sa mga listeners nato dira sa Suarez Compound dira sa Barangay Kabili. Ay, Barangay Kabili, Barangay Quezon man day na dira, ano? So, natay mga daghan ng mga listeners dira, ano, sa may Barangay Quezon sa may Kabili. So, maayong hapon and happy Sunday. Nagang salamat po sa tong texter na si Remy Timog na namino karon all the way from Santo Tomas. From 429, Good PM DJ, shoutout ko sa akong apo nga si Car Adam Kent, Kata Kate og Family Ponce, Mary Ann og Jovelyn, request kog song Through the Years, Nanay Gina ng Purok Tres Galagala. Salamat kay Nanay Gina na namino karon, no? Silingan lang na sa tong istasyon sa may Galagala, no? Nga salamat kay Nanay Gina and sa iyang mga kaapuhan na namino karon, no? Ayan, dira sa may Galagala. Ito ang i-play mo hang request na song Nanay Gina, Through the Years by Kenny Rogers. Another texter from 010. Good PM, pwede nangita. Good PM, pwede nangita ko textmate na girl.
1: Ayoy!
0: Sinay, nangita ka textmate daw na girl. Pero dapat complete details. Sa man ka na pilay edad? Wala ba age limit? Gusto ba ka single mom? Anong gwapa ba? Or pangit? Bahalag buutan? Ayan, so... May nangitag ka textmate girl. So yahang number is 09705030310. Dagag zero iyang number, no?
1: Ayan,
0: yahang number is 09705030310.
1: Ayan.
0: Salamat sa itong texter 010. Dagan siya 0 siyang number. Time checked, it's already 1:51 in the afternoon. Ayan, so ako din ginagreet di ay na maayong hapon atong mga teachers dira sa Rizal Elementary School. So shout out sa mga floating teachers nato diha, no, na inig lunch break kay magdali-dali o kaon kay naay klase first period sa hapon. Ayan, so pati si DJ Aryan kay magdali-dali pug kaon kay hapon tay klase first period sa hapon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa to mga teachers dira sa Rizal Elementary School. Okay, so natay bago lang nag-text from 353. Maayong hapon, DJ. Minaw ko diri sa Maragusan.

0: from Renz, o pwede paki-air sa ako ang number ka ng girl lang na buotan.
1: Ayoy!
0: Nanapunangitaog ka ng ka-textmate, no? So, yahang gusto is girl daw na buotan. Okay, so yahang number is 0909-639-4789. So, sa mga interesado, dira sa to ang texter 353. So, nangita siya o ka ng ka-textmate daw, girl buutan. So, mo to yung number, no? Sunod gani, kung mangita mo ka-textmate, dapat i-complete details, Jude. Ayan. So, time checked, it's already 1:52 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, kung na may mga song request, mga panawagan, and mga greetings, birthday greetings, atong text line or hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And mayong hapon day, no? Kaya niabot ato ang Big Boss, si Sir Wolfie and Toba na to, si sa Pikas Lawak, no, si Tatay Paeng. So, maayong hapon diha kaninyo mga sir na nasa Pikas Lawak, no, kaoban sa tong teknika kay Sir Kevin. So, maayong hapon kinakabisita mo diri sa tong istasyon. So, time checked, it's already 1:53 in the afternoon. O kinangrasatod ka na to sa Arian's Best Pure Tablia, no, sa mga mahilig og champurado diha, no. Ayan, so Natay Tablia diri sa tong istasyon. So 100% pure jud ni siya, mga kaibigan. So, bisita lang mo diri sa tong istasyon sa mga gusto po mo palit sa mga uban pa na mga produkto na itong gina-promote diri sa tuang istasyon. Okay, mag-public service at ha? Kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old, lalaking anakaroon sa Docustudia, sa Kusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City nga kamugi pangita sa inyong banay. Bisita sa Kusugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592, 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Custodia sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNet Radio, marumugod ta sa 90.9 Light FM sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aaron. And we will be playing the song In My Dreams by Speedwagon, and we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuwang programang Your Moment, Your Song. Ikaw ba ninyong DJ? Si DJ Aryan. At ang oras, it's already 2:08 in the afternoon. Kining oras sa hatod ka na to sa tuwang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting and very humot na perfume and affordable, like Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon. Ayan. So perfect ani siya pang regalo sa mga nag-birthdays, nag-celebrate og mga monthsaries, mga anniversaries. So perfect pud ni siya sa mga bandera ano na ay mga uyab diha. Surprise ninyo yung mga uyab kung nag-LQ mo. Taki na yung Case Fragrances kay para humot mo pag mag-date-date mo. So, affordable na naman, kaibigan natin. Tester diri sa itong istasyon para makapili mo sa inyuhang gusto na humot, no? And sa tuang sabon na Cutis Mistisa. So, available po na din sa itong istasyon. Carrot papaya soap and glutathione with collagen. Pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na Cutis Mistisa. Sa mga na pimples, mga acne, mga whiteheads, dark spots. O kung sama mo ni DJ Aryan o oily o face, so gamit na mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa. So, personally, is mo nang ginagamit ni DJ Aryan katong carrot papaya soap. Palit mong sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So, arat na mo diri mga kaibigan, no? Gusto mo mo try o gamit sa tuang Case Fragrances and sa tuang sabon na Cutis Mistisa. So, sa mga gusto mo tawag or text, no? Atong hotline number 0912-175-1291. Happy tune in sa mga namino karon dira sa may palengke, no? Sa PLDT, dira sa may fruit stand. Naglanog-lanog dyan dira karong oras sa mga kaibigan, no? Maayong hapon. And sa mga namino po nato dira sa may Manukan and sa may Ulingan. And sa maayong hapon sa Romano family na naka-tune in sila karon. So, ana sila na DJ Aryan, kana mamino, jud minimo ugma, no? Message, jud sila gabi na magpa-shoutout jud daw sila. So, maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners dira sa Ulingan. So, maayong hapon po sa mga naka-tune in nato dira sa may barangay Santo Niño sa Carmen, no? Ayan. So, daghantag mga listeners dirang dapita. So, maayong hapon. And sa mga naka-tune in po nato dira sa may Ibanez Subdivision diri sa Panabo City. Ayan, so maayong hapon. Nagantang mga listeners dirang dapitan, no, dira sa may leksyonan, sa may barbecuehan. So maayong hapon and happy Sunday. Time checked, it's already 2:11 in the afternoon. So basahon nato ni mga nag-text. Sa itong texter 472. Ano siya? Ayaw na pag-work. Pag-minyo na lang ta. Ha-ha-ha. Sana on. Ayaw! So, bilis ito mag-minyo. Uy, kayo ka lang. Paula pa matanabot sa deadline. Ayan. So, nagsalamat sa itong texter 472. Basig, ikaw, basig, gusto na ka mag-minyo. Sige, pag-una lag-minyo, diha kayo. Sunod na si DJ Arya. On air akong number, ako day si Jay. Si Kian J. Perez ng Busaon, 36 years old. Nangita siya og ka-text mate kanang girl. Okay, so ihang number is 0975-355-472. Again, ihang number is 0975-355-472. Murang nalibat si DJ Aryan sa mga number, no? Again, yung number is 0975-355-472. So, Kian J. Perez ng Busaon, nangita siya ka-textmate girl, and then 36 years old siya. Paminyo una ni si Sir Kian J, no? Kaya ano siya, di na daw ko mag-work, mag-minyo na lang daw, me. Okay, ko lang sa una, sir, kaya masunod na si DJ Arya, no?
from 029. Good PM. Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request kog song, You Decorated My Life. Pahinungod na ako sa kuwang asawa sa Ate Christina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Salamat kay Fatima na namino karon sa Mako Davao de Oro. Sayahang someone palalab daw, no? Si Ate Christina po na naminaw dere sa Panabo City. Hapon dia kay Christina Ponce and kay Fatima na naminaw karon. Solid listeners. So happy tune in sa mga naminaw nato dere sa Mako Davao de Oro, dere sa may gala-gala, no? Dere sa Panabo City. Sa mga naminaw po nato dere sa Mawab and sa Nabunturan. So natin mga listeners dere, mga kaibigan, so maayong hapon and happy Sunday sa tanan. Okay, so mag-public service sa tagi panawagan ang mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old, the lucky nga anaa karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisita sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Kung i-text sa cellphone number na 0968-207-8592 alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So naka-tune in day karon, no, ato ang solid listener po day karon, namino karon sa Purok Dos Barangay Salvacion. Ayan, so maayong hapon kay Nanay Tio Pista Flores. So namino si Nanay Tio Pista karon, ano siya, DJ Aryan, kana ayoko ikalimot o kana great sa imuhang programa karong Domingo, ha. So Nanay Tio Pista, yes, naka-tune in to siya karon. So maayong hapon diya kanimo, Nanay Tio Pista. Makalaagra dira si DJ Aryan pag dili na busy. So laago na tika dira, Nanay Tio Pista Flores, all the way from Purok Dos, Barangay Salvacion, and patukod kay Tatay Rogelio Flores. So maayong hapon diya kaninyo, Nanay and Tatay Tio Pista Rogel. Tatay Rogelio Flores and Nanay Tio Pista. Ayan, time checked. It's already 2:16 in the afternoon. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato karon dira sa New Balamban, Tagum City. Maayong hapon po sa mga workers nato dira sa Northern Davao Mission. Sa mga naka-tune in karon, no, dira sa Panabo City, mga kaibigan, dira sa may Barangay Gredo, kung sa ko mga kasilingana na naminaw karon, kanang pa shout out daw sila karon, naginom-inom ako mga silingan karon dira sa Sunbeam. So, maayong hapon and happy Sunday, no, sa ko mga kasilinganan dira, no, nila anti meeting na naminaw karon na samtang naginom-inom sila. Ayan, so maayong hapon. Okay, sa mga gusto mo tawag or text, kung na mo'y panawagan, mga song requests, mga greetings, birthday greetings, atong hotline number 09121751291. So, natin sa Pikas Lawak ang atong kinakusgang DJ, si Kristen Dero, ng 94.3 Light FM, Kibao, Wibo, Kidnon. Ang Dero hindi nagpapautang kasi nga wala siyang tindahan. So, na sila sa Pikas Lawak karon. So, may hapon diya kaninyo mga sir. Okay, time checked. It's already 2:17 in the afternoon. Stay tuned ng Yapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And we will be playing the song Inspector Miles by America. We will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time checked, it's already 2:36 in the afternoon. Kining oras atud ka nato sa tong Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mong palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. Ayan, so available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Silang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Contact sa contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. Sa Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga nangita o kanang pure na tablia, no? So, sa mga mahilig og champurado diha, available atong Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Sa mga wala pa nakatod, ato ang istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, sa may gala-gala lang, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Ayan, so doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo sa sulod ni Sir Kevin or di kaya ni Ma'am Rose. And sa to ang sabon na Cutis Mistisa sa mga night pimples, acne, oily of face, sama ni DJ Aryan. So gamit na sa to ang sabon na Cutis Mistisa. Ato ang Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen. So pwede kayo magamit atong mga kalalakian sa to ang sabon. Personally, is mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan, itong Carrot Papaya Soap. Pumupalit mong sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City. Na may free na 3 ml sa tuang case fragrances perfume. Sa mga nangita, long-lasting and very affordable na perfume. Available itong case fragrances. Available na diri sa itong istasyon. Connected pa ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Panawagan sa to ang technical kung connected ba ta karon sa Kibawi, Bukidnon. Ayoy! So, wala ka dungog ba to ang technical. Asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Arya, no? Karong hapon na. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number. Kung may mga song request, panawagan, birthday greetings. So, ato ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Nata'y texter from 472. Request kong song Maling Akala by Cheto from Kian J. Perez. Ayan, so ito na na-play kaganina, imuhang request na song, Kian J. Perez. From 747.

0: J, ipa-shoutout ko sa taga Mawa Poblacion, Davao de Oro, si Papa Ding o si Mama Noring, Jomar, Eric, Alvin o pasa Agosto Muanha ko kay manguha ko prutas pading og ayo-ayo mo diha pa og pag-amping mo tanan lalo na sa kay Chris og sa akong mga pag-umangkon. Dagko na siguro sila. Hi mga pag-umangkon og lalo na diha sa Mawa tuburan ni Neneng og sa kuha usab na pag-umangkon anak ni Dondon Porferio family ang nagpa-shoutout Christina Porferio Bato Ponce. Sa my lower Mawab DJ Aryan, naaman diha akong papa DJ Aryan nga nagpa-shoutout si Christina Ponce. Request day kong song DJ gintong araw para sa akong pinakanta nako na pinalangga siguro ni. Pinalangga nako na amahan si Papa Ding Porferio ang nagpa-shoutout si Christina Ponce. Salamat kay Christina Ponce and maayong hapon sa iyahang mga pamilya na nadira sa Mawab and sa iyahang papa na si Papa Ding Porferio na naminaw karon. Ayan, so maayong hapon kay Papa Ding Porferio and sa mga pag-umangko ni Christina Ponce. So maayong hapon sa tanan. Time checked, it's already 2:41 in the afternoon. Okay, so mag-public service at tag. Ipanawagan ang mga pamilyang mga kapanintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old, lalaking anak karon sa kustodiya sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa inyuhang banay. Bisita sa Dacosugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Okay, text sa cellphone number na 0968-207-8592. Okay, so natay bago lang nag-text from 098. Good hapon, DJ. Pwede ko mangitaw ka-textmate ka ng babae lang nga willing makig-textmate na ko. RGDI Nis sa Damulog Pukidnon, hinaya lang basig di ako number. Ha? Okay. Hinaya lang basa. Ah, okay. Hinayon lang daw basa. DJ akong number. Salamat DJ. Okay. Hinayon na tong basa imong number, no? Okay. So nay nangitag ka textmate, gusto niya babae. Willing makig-textmate niya. So, siya si RJ ng Damulog, Bukidnon. So, iyahang number is 0997513409 8. Again, iyahang number is 0997513409 8. Sa mga interesado kay RJ ng Damulog Bukidnon, nangita siya ka-textmate babae nga willing makakig-textmate niya. So, moto yung number, no? So, gihinay na ako pagbasa RJ, no? Imuhang number, Sharo, na wala yung nagkwan na to, take note sa imuhang number. Gihinay nagbasa ni DJ Aryan. So, sa mga nangitag ka-textmate, ka-callmate, sa panadiha, no? So, pwede kayo ninyo i-text inyo ang mga number sa tuwang hotline number 0912-175-1291. Time check, it's already 2:44 in the afternoon. So, hapit na mag-alas tres, mga kaibigan. Dahil pendagan sa itong oras, pag-umananis, mungit-ngit na, mulunis na ugma. Okay, so back to reality na ugma, no? So, ay, duty ugma. Kuha na punta ni, madali-dali na puntaan ni, no? Kaya na ginaapas na oras. Back to kuha na punta ni ugma. Matag Domingo na lang dyan ninyo madunggan si DJ Aryan, no? Na maka-istorya diri sa radyo. Kaya na gito, no? Tulot akabulan. Dili maka-istorya sa ato ang programa matagabi. Kaya busy lang si DJ Aryan. So, kwantasan ninyo na wala mo'y madunggan na DJ Aryan matagabi. Ayoy! So pagka ng alas 7 na gani sa gabi sa Mumbalay, no, kay magkuha na si DJ Aryan, ako, ha, kay naning urasa, kay nag-onboard ko karon sa Gang Night Express. Karoon sa unta man. So, sagdi lang. Mahuman na ning 3 months.
1: Ayoy!
0: Himingaw ato ang mga listeners sa to, ano? Sa to mga listeners, matag gabi na to na programa. Yes. Masensyahan nyo na kasi si DJ Aryan is moto. Nangita po doon ka ng maayuhon. Ayan. So, basta matag Domingo is maguban-uban ta ninyo, no? Matag Domingo, alauna hantod alas 3 sa hapon. Okay, so natay caller, hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon.
0: Maayong hapon, taga-asa ni, and unsay pangalan na to, ma'am?
2: Ay, mali. Lumustang tako, mag-ibig ko na idagal na sa panabo.
0: Yes po. Unsay pangalan na to, ma'am? And taga-asa ni?
2: Ay, taga Pampagari, Dabrog, Bukidnon.
0: From Bukidnon, ayan. Unsay pangalan na to, ma'am?
2: Mag-ibig ko sa kumuna.
0: Okay, ma'am. Go ahead sa mong mga greetings.
2: Oh, mga diri po sa mong lugar, Piglo, kumili. Nami sa kumika ng mong lugar. Si Juan, si Bibi, Piglo, ni. Gago sa mga

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Dari lang sa 96.1 Infinite Radio at sa 90.9 Light FM. Time checked, it's already 2:55 in the afternoon. On 5 minutes na lang, mga kaibigan, para mag-alas 3. Kung wala na dyan tayo oras, mga kaibigan, daghang salamat sa pagpaminaw sa itong programa sulod sa duha ka oras, alauna hantod alas 3 sa hapon. So, daghang salamat kayo, mga kaibigan, no, sa pagpaminaw sa tuwang programa. Huwag mag-uban-uban na punta sunod Domingo. So, wala naman tayo Night Express matagabi. Eh. So, every Sunday na lang yun ta, mga kaibigan. Yes. Dali naman ang dagan sa adlaw, no? So, sa Domingo, dali na kayo ang dagan sa tong adlaw. Tingala ka, ay, Domingo na sa so, daghang salamat. So, gimingaw dyan si DJ Aryan sa itong programa matagabi sa itong Night Express. Ayan! So, sige lang, mahuman rin niyang 3 months. Ayan. So, daghang salamat sa pagpaminaw sa itong programa. So, before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan na itong management, attorney Ulysses Labaw, sa itong station manager kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa itong technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin. And so, maying hapon and daghang salamat pati po sa itong mga co-DJs sa itong mga news anchors. Ayan, so daghang salamat and maayong hapon sa tanan and happy Sunday. Again, so mag-ubunubuna punta sunod Domingo, no? Same time, same station. Lalo na hanto dala stress sa hapon every Sunday, Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Maayong hapon sa tanan, happy Sunday, and God bless us all.

pang sa imuhang recovery. Daghan na puntag mga kahigalaan nga sige nagbalik-balik din hino. Nakita gid nila ang kausaban diya sa ilang mga panglawas. Sumo na mga higala nining sayo sa kabuntagon, pagmata nato, magpray ta, magpasalamat ta. Kinahanglan malipayon ta. O kining pagkamalipayon nato mga higala duna na siya'y maayong benepisyo o sana siya kamaayong atambal. Kaya sa ato ang mga panglawas, no? O ako lang i-remind ha kaninyo mga higala, no? Nga nining sayo sa kabuntagon after nato sa pag-inom sa atong tulo ka baso, no? Inom ta sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy at 2 to 3 glasses, no? Na tubig, no? Ang ato ang indon gikan sa atong 6 liters. Mo gina ang atong procedure, no? Di mo malimot ana higala. Every morning. So the more nga inyuhan ni siyang ihinubig, the more nga paspas ang chance sa inyuhang healing, no? Depende po na kaninyo. So disiplina sa kaugalingon mga higala, dili ta makalimot. Ang disiplina sa kaugalingon importante na sa ato ang recovery. Og exercise. Dapat higala ato gyud ning i-appeal ang exercise, no? Mahimo pa nato ang pag-walking. No, pwede ta mag-walking. Magbaklay-baklay, no? 20 to 30 minutes. Kana pong tama-tama lang walking higala. Dili po ng paspas ra kaayo, no? Kaya basin o niyag atakihon ka. Labi nagnaa kay problema sa imong kasing-kasing. Ang walking higala, kanang hinay-hinay lang, no? Ang importante lang diya, consistent. Stretching, ginagmay. Basta walking is the best medicine. Patod pa. O gawa sa exercise mga higala, ako lang pong i-remind ha kaninyo, kining food control. No? Dapat na atay ka ng control, no, sa mga pagkaon. Basin unya og pahikaon ra pugka og mga pagkaon nga dili na angayan kanimo sa imong edad unang una og diha sa sitwasyon sa imong lawas. Usahay manggod mga higala do na tay mga mentality, no, nga kana bitong bisan na anatay sakit gibati, no, wala gihapon tay control sa atong mga ginakaon, no. Anang kaon kay kaon ta bisan unsa, no. Ang tips lang nako kanimo higala, kung base na guna-una ka, unsa may angayan nga akong likayan, no? Unsa may angayan nga akong kaunon. Ang akong ma-advise kanimo higala, karong Sabado, anhi sa atong istasyon, pwede kang mangutana sa ato ang CMD caregiver unsa angay nga imuhang likayan diha sa imong kahimtang. O partial mga higala nga akong isulti, kung gusto kang makabalo sa mga pagkaon nga angay nimong likayan, siguro na naman kay na feel siguro nga mga pagkaon nga after kamo kaon ani nga sud-an na kay bation, no. So kung kanang pagkaon nga imong gikaon karon nga paghuman ni mog kaon na kay gibati, no, sa imong mga panglawas na ay mga nitukar, no, diha sa imong panglawas, kana ang sign ana higala mo na nga pagkaon ang imuhang likayan, mo na mga sign, no, in general na siya mga higala. Nagani kay mga gikahiligan nga mga pagkaon nga pagkaon nimo na ay mutukar gani nga sakit sa imong lawas, kana ilista na higala nga mo na imong likayan nga di na nimo ka dapat kaunon sunod, no. Dili kay pagkaon nimo anak kabalo na ka nga pagmukaon ka ana mutukar ang imuhang sakit, no, diha sa imuhang panglawas na kay bation dayon pagkahuman, kana mo na siya sign nga likayan gina nimo nga pagkaon. Sa ilimnon pod, hilig kag mga ilimnon nga makahubog, hard drinks, hilig nimo sa una nga pagka, mga ilimnon, likayin na na higala. Paminaw gani nimo pag makainom ka ana, mutukar gyud ang imong gibati sa imong lawas, palihog, likayin na siya. So kung gusto gyud ka personal nga makapangutana, anhi sa atong istasyon karong Sabado. Kung i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, part sa atong kaayuhan sa kinabuhi
holistic healing.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ah, sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga, mutinaw na gid ni isugod akong mata. Kay dugay, nagyug ko nangita o tambal ani akong mata. Tapos may gani, kay nakaingong ka nga. Kana di ay si Indy, makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kayo na sa si Indy. Kana si Indy all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw. Nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E,

0: C. Minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
0: O para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid o mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul o paghanap sa pananaw. iCare Drops, o para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pang patak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: You're tuned in to the best, the frequency
4: 90.9,
3: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: should be happy.
1: You're listening to the best love songs on Light FM.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik kita ang performance nimo sa imo ang asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
2: Tiramax capsule
3: mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako ngalan si Marianita Santiago, edad na ko 72. Ang akong gibati sa una ay arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan, unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po ng akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
3: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: You're tuned in to the best. The frequency.
2: 90.9.
1: The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

So if you wanna ride.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see, vitamin C plus zinc.
3: Ah, good evening, nung lading ni.
4: Yes, sir, nung lading. Kasi ngala na to, sir.
3: Ah, si ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
4: At taga-Diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
3: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
4: Katong, wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Ang saan tayong gibati, sona?
3: Ang gibati na po, sona, sir, ka nang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
4: Mm.
3: Ako isulayan. Isulayan na kong pagwirtin ng Ganyasi.
4: Mm.
3: Alam mo, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa pagwirtin ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Yus kuro di hilo. Taga-Diplahan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just see. Vitamin C plus zinc.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
6: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract o sa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag iCare Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold, ang kapsula nga gihimo ug tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
6: Miley. Ang Cesar

0: para sa kreatibukang maayong panglawas. Mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Din ingon siya nga, hala, ano man na siya, mayuma. Pero karon nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati ganak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot na magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Di na paila-ila ang pinakabag-ong kape.
4: Pinakabag-ong kape.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Mega Pure Natural.
3: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Isn't it strange, they used to know me, all the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: PowerDent Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambing balatian. Tumak sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Patima. Dati, na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga, murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga, naghina po na akong kaon. So, nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Patima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, pasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas gelutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
7: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.